Good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. At syempre, nandito na naman po tayo sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. Ngayon po ay unang linggo ng Stampede, the greatest show on earth dito po sa Calgary, Alberta. Kaya magandang buhay, magandang umaga po sa ating mga kababayan na ngayon po ay nandiyan sa parking lot ng Pacific Hat and Hong Kong International Market at meron po tayo diyang almusal. Patapos na po. Pero sabi nga nila, until the food lasts. So baka po makahabol pa kayo. Okay, and congratulations sa ating Filipino Rising with the Pacific Hat for having and for giving us the almusal. Talaga namang, ano yon, may langgonisa, merong ano yung isa? Langgonisa, sausage, at saka fried rice and itlog. So parang itlog. Itlog. Itlog, longgonisa, long silog. Yan. Meron po tayong long silog breakfast. And after this, meron po tayo dyan kay Mr. Peter, MLA Peter Singh ng kanya namang Stampede Breakfast. Kaya doon po tayo pupunta. Congratulations sa mga performers din. Talaga naman andyan ang ating M2Z Dance Fit Club na talaga namang ang gagaling at ang gaganda ng kanilang mga indak. Sa pumumuno po ni Miss Maria Beng Moreno, andyan si The Only Thorn Among the Roses, Mr. Richard Flaminian, andyan si La Rowena, si Leslie, ayan, si Madel, of course, si Janet, at ang ating pang mga M2Z. Kaya dyan lang po kayo, pumunta po kayo ngayon. And of course, Happy Family Day. I think you can still go inside sa Stampede Ground. Ano yun, hanggang alas 11 ng umaga para po makapasok kayo ng libre. Ay, Happy Stampede! Hello! Ayan na po, si Ate Jolly and Uncle Tom Frank are watching us. Si Maria Perez, good morning, good morning. Wow. Mamaya, sige, sasayo tayo dyan. Daanin natin sa sayawan. Okay, ito na ang ating sa dulo ng tag-ulan.

Ayan po talaga naman. Dahil mamaya po, meron po tayong parang, ano ba yung darating yung ulan mamayang hapon. Kaya enjoy po natin ang libreng pagpasok sa Stampede. At huwag pong kalilimutan, meron din po tayong Stampede libre ang pagpasok para po sa mga seniors natin sa Tuesday. Kaya para po hindi kayo magsipagbayad ng ating entrance, ang mga seniors ay sa Tuesday. At ngayon po, Family Day. At ang almusal, congratulations for a successful almusal again sa mga, ang ating annual Calgary tradition that bring us together. Yung pong kanilang almusal na merong fried rice, may itlog, may longganisa. Ayan, masarap. Nanggaling na po ako doon kanina. Kaya congratulations sa ating Pacific Cat and Filipinos Rising. Ayan. At siyempre naman, hindi natin kalilimutan kasi July na po ngayon. Kaya ito pong handog ng Flipside Theater Collective in association with Fiesta Filipino and Forte. Panurin po natin ang Little Mermaid, an original Filipino musical. Okay? Ang ating pong directed by Stephen Conde. Ito po ang ating isang napakagandang dapat nating suportahan, mga kabataan, kasama din po ang medyo may kamaturan. Doon po ito sa Workland Center, 2258 Avenue Southeast, mula July 18 hanggang 26. At ano ba naman yan? Ano ba ang ating Little Mermaid? Ito pong Little Mermaid is an original Filipino musical adaptation by Luna Grino. Ano yung Grinoinosian, Lito Villarreal, and Jaime Del Mundo. This retelling of a beloved classic set through a Filipino cultural lens explores sacrifice, identity, and the search for voice and belonging. Ayan, nako, talaga naman ang ating Little Mermaid to life. At huwag din pong kalilimutan dahil talaga namang ang daming nangangailangan ng mga tulong ngayon. Ayan, lako, kailangan na nating sabihin ito. Magtatampo na naman. Mayroon po tayong mga abogado dito sa Calgary na talaga namang nagbibigay ng kanilang mga suporta sa ating mga kapwa Pilipino. Punta po tayo. Mayroon din po tayong Peralta Law Firm. Andiyan na po ang kanilang specialty, ang kanilang family law and divorce, wills and states, notarial services, and immigration law. At tawagan natin si Miss Jane Peralta, Attorney Jane Peralta, 587-355-3822. At si kasama po niya ang kanyang asawang si Pogi ito ha, Pogi. Si Eric Peralta, 587-355-3822. Siya po ang ating immigration consultant. And congratulations as well sa Calgary Filipino Lions Club sa talaga namang napakasayang piknika nung pang Biyernes hanggang kahapon dyan po sa Acreage at talaga namang mansyon ng ating kaibigan, Mr. and Mrs. Faye and Unel Padilla. Maraming salamat po kuya and ate sa paggamit po ng inyong facility para sa Calgary Filipino Lions Club sa pamumuno po ng ating kaibigang Mr. Rex Elomir, ang ating new president, and of course, ang ating past president, Miss Carmel Adviento. Congratulations for a job well done! At dahil ngayon naman ay talaga naman pong tayo ay Stampede, kaya naka-attire tayo ngayon. Bagay ba? Okay. Andiyan na po, i-shout out po natin si Olive Bernardino dyan po sa Airdrie, Alberta. At siya po ang nagbibigay sa atin ng mga chips na pinamimigay din po natin sa ating mga kababayan. Okay. At ano pa ang ating ibibigay sa inyo? Huwag kalilimutan, dyan po tayo magkita-kita kay Mr. Peter Singh. Stampede breakfast start ng 11 o'clock. 11 o'clock and 10 o'clock. Wow, eto na. Eto na, bakit mahirap? Eto gawin natin number 7. Okay. Eto na po ang ating
isa pang ibabalita ang ating Stampede Breakfast. Huwag po natin kalilimutan ang Stampede Breakfast dyan po sa 143040 Avenue Northeast. Ayan, talaga namang Northeast, di ba? Maghawak mo ang bit muna tayo, isinayo ng kangina ng sayo malaya. Dahil ngayon, itong aking ito ang ating patugtugin para naman po tayo ay makaindak.

0: beat.
1: Yan talaga naman. Pag di pa naman kayo napasayo niyan, ala na po akong masasabi sa inyo dahil talagang wow na wow ang ating... Eto naman, magkawawang cowboy naman tayo ng ating i-remix natin para hindi medyo boring ang ating kawawang cowboy na si Fred Panopio. O, diba? Kaya patugtugin natin ang kawawang cowboy mix. Remix. Remix natin para mas masaya. Okay, at dahil po dyan, join us ngayong July 11 ang kanilang kasiyahan from 2 p.m. to 11 p.m. ang ating Rapid Stampede Party 2026. Saan ito? 1430 40 Avenue Northeast Calgary. Live band entertainment, maraming performers, modern and cultural dancers, name it. And of course, free food and drinks. Ayan. One to sawa tayo dito. July 11, 2026. Kasi yan, Rapid Stampede Party 2026. At tulad po ng sabi ko, katatapos lang po ng almusal, ang sabi nila hanggang sa maubos ang kanilang pagkain. At kung wala po kayong pupuntahan mamaya dahil natapos na ang Stampede Breakfast, Stampede Lunch, meron naman po tayo dyan sa Seafood City. Continuous pa rin po ang kanilang karaoke idol. Okay? At 6 p.m. punta po tayo sa Seafood City ngayong araw ng Linggo. July 19 ang kanilang finals. Ayan. Ito po ay handog ng ating Seafood City with Ann Reyes. Okay, CarQuest with Ann Reyes. At meron din ngayong July 25, nakon dami na no, July 18 to 26, ang ating Little Mermaid. Okay? And then, ang ating Sex Bomb. Wow! Sex Bomb po ang darating ngayong July 25. Handog ng Northern Lights Production. Okay, July 25, 2026 sa Grey Eagle Event Center. For tickets and sponsorship, pwede rin po nating tawagan si Ann Reyes at si Miss Kathy Arellano. 403-991-8640. Miss Kathy Arellano of Mortgage, 403-991-8640. Ilista nyo na po itong lahat na pwede nyo puntahan. Maraming mga small businesses na andyan pong lahat na tumatangkilik at tumataguyod at nag-i-sponsor sa ating mga events. Speaking of August 1 and 2, diyan po sa Seafood City parking lot gaganapin ang Taste of the Philippines 2026. Ayan. Ito po ang kanilang GMA artist na bisita, si Ronnie Liang. Ayan. Marami na po tayo diyan. Taste of the Philippines, August 1 and 2. Wow. Okay. Ito naman po ngayon ang ating Kawawang Cowboy Disco Remix, ang aking patutugtugin. Okay.

ang Cowboy. At siyempre, huwag din po natin kalilimutan ang ating Ow, Ow, Ow. Tulad po ng sabi ko sa inyo, July 25, 2026 na po ito. Tawagan natin, Miss Cathy Arellano, 403-991-8640. At meron din pong padating ang ating Bini Signals World Tour 2026 dito sa Calgary, August 21 sa Grey Eagle Event Center naman po. Ayan, ang ating Bini. Nako, meron po siyang kasabay. Unfortunately, dalawa po silang parehong magaling. Ang handog ng Legacy Event, ang ating Sweet Notes Music Biyaya Concert Tour, ngayon pong August 21 din. Diyan naman tayo sa Jack Singer Concert Hall. Okay, sabi nga nila, kung meron kayong mga katanungan, inquiries, tawagan po natin Mr. Paul Rodaf, 250-552-2567. Okay? 250-552-2567. Yan po ang ating Sweet Notes Music Biyaya na gaganapin po sa August 21, 2026. At kayo naman po, kailangan nyo ng mga insurance, lahat ng klase. Meron tayong life insurance, critical illness, disability, mortgage and loan protection, group health benefits, travel insurance. Meron din silang last will and testament, mga legal matters. Pwede po nating tawagan ang Excelsior Financial, a company that caters 25 insurance companies. Tawagan po natin Mr. Jun Buera, 403-273-7032 or 403-273-7525. Yan po ang ating Excelsior Financial. Mapagkakatiwalaan dahil may maayos na serbisyo, may integridad at matapat na paglilingkod sa ating community at sa kapwa-tao. Ayan, ako talaga naman mga kaibigan. Okay, at dahil po dyan, umulan, umaraw, maraming nangyayari sa ating buhay. Tulad po ng sabi ko, this is free for everybody na kailangan po ng may makakausap. Pwede po nating tawagan ang Center for Mental Health and Addictions. Okay? 587-441-4043. At dahil dyan, ayan. Kasi minsan maraming marites, di ba? Kung sasabihin mo lang sa kaibigan mo o kaya sa iyong kapitbahay, idadaldal ka niyan. Kaya tumawag po tayo dito. Ito po ay sa kagandahan loob ng magkapatid na Miss Rochelle Pexon and Regina Holden Reed. Wag po nating, anak po ito ni Ate Melba Benaventura. Okay. Center for Mental Health and Addictions, 587-441-4043. Or ang kanilang website, pwede po niyong puntahan, thatcenters.ca. And congratulations as well to Ate Presi Achenza sa kanyang napakaganda at napakasayang farewell party, kanyang retirement or whatever. Ate Presi, we miss you. So kaya talaga namang ayan ang ating mga kaganapan. At ito po ay paborito ng aking avid listeners. Close to my heart, Mr. and Mrs. Tom and Jolly Frank, ang kanilang Cero.

Ayan, at talaga po naman sa nakaraan pong ika nga Stampede Parade, congratulations to Fiesta Filipino dahil sila na naman po ang nanalo ng Best Parade Spirit Award. Alam mo naman tayo, pagka sa kaingayan, number one. Kaya congratulations sa pamuno po ni Miss Joanna Del Rosario Guevara, Miss Joanna, and the team of Fiesta Filipino, congratulations. And of course, meron din po tayong prelude na kinabibilangan ng ating mga businesses, ang ating mga beauty queens, mga bata, talaga naman by Mr. si Mark at saka po ang ating Batala International. Ayan, si Ray Caparino. Congratulations again, Best Parade Spirit Award, ang ating Fiesta Filipino sa nakaraang Stampede Parade. And of course, sa kauna-unang pagkakataon, andyan din po ang Philippine Chamber of Commerce, Calgary, sa pumumuno po ni Miss Grace Yan. At andyan po tayo, sumali po tayo. Kaya kailangan lahat, sinusuportahan po natin. Again, wag po natin kalilimutan ang ating July 11 Kasiyahan Rapid Stampede Party 2026, 1430 40 Avenue Northeast, mula alas 2 hanggang alas 11 po ng hapon ito. Sa pamumuno po to ni Mr. Alan Sergio Isidoro at ang ating pong Libert. Si Libert po ang ating may-ari ng ating rapid lights and sound, rapid vehicle and repairs. Ayan. Talaga naman, sa dami ng mga nagaganap sa ating community, kulang po ang isang oras para po silang lahat ay ating i-batiin dito sa ating istasyon. Okay. Batiin natin ang may kaarawan. Happy, happy birthday kay Miss Presi Bakiran. Ang pagbati, of course, ay galing kay Kuya Alex, kay Charmaine, kay Ati Lavi de Chavez, Kuya Alma Panaw, ayan, Dennis and Jackie Aldon, Ed and Evelyn Pagkaige, Eric and Jane Peralta, Delia and Resty Cabalse, Art and Carmel Advento, Nanay Dali Castillo, ayan po, ang dami po namin. And I think, para sa lahat, Calgary Filipino Lions Club, happy happy birthday at Presi Bakiran. Ang laki-laki ng kanyang cake. From Mr. and Mrs. Onel and Faye Padilla. And of course, a big thank you to Mr. Alma Panaw for sponsoring our bingo. Talaga naman, nanalo ka ng $10, nanalo ka ng $20 dahil po sa kanya na paligayan niyang muli ang ating mga kasamahan. Okay, at advance happy birthday sa ating kaibigan kay Evelyn Sanico from, of course, kay Saul at kay Melanie and family, from all your loving friends, Kuya Boy and Ati Feli, kay Mila, ayan, from the President's Men's Sports Club, kila Zenny, ayan, ang dami natin. Of course, kay Marina Henin, happy happy birthday to tomorrow. Ay nako, today na pala yun. Asinko na pala, akala ko 4 pa lang. Happy birthday Marina from Joseph and Stephanie. And of course from the Diamond Seniors Club as well. Ang daming nating babatiin ng advance happy birthday kay Eugene and Marites Nakahama. Happy birthday kay Eugene Nakahama and happy wedding anniversary to Eugene and Marites Nakahama. Yan talaga naman, ano? Ang dami, of course, from Josiah and sa kanyang anak, sa kanyang mga nagpopogi ang mga anak. And kay Kuya Robert Gutierrez, happy happy birthday po from Atimalu, the kids and grandkids, and from the Filipino Calgarian Seniors Club. Kay Ati Malu San Jose, advance happy birthday as well from Kuya Manny and the kids and the grandkids and from the Golden Generation Seniors Club. At dahil dyan, sabihin natin muna ang Bangong Pilipinas para lang po kayo magsiindak dahil kayo ay nangaka-attire ng ating Stampede. Ngayon ay Stampede week natin kaya kailangan masaya lahat.

pinawisan ba kayo? Dahil ako po pinawisan dito. Okay, gusto kong batiin ng hello, happy stampede sa aking napakabatang listeners, avid listeners ko po dito ngayon sa Radyo Pilipino, si Amelia Sky Goodraw ng apo po ni Mr. and Mrs. Ed and Evelyn Pakaigi. Ayan, si Amelia Sky Goodraw. Good morning sa'yo! And of course, eto pa rin po ang mga babatiin natin ng walang katapusang advance happy birthday next week, si Maridel Velasco from Rowena, and of course, si Joe, ayan, sa kanila pong napakagandang anak, at from Kuya Alma Panaw as well, kay Ati Malu San Jose from Kuya Manny, of course, kay Kuya Frank Villarreal, advance happy birthday po kay Ate Rosario Vasquez from JP Victor, kay Carmen, ayan, from the Hennessy Boys and Family, at si Kuya Roger Abelia, dyan po sa Pilipinas na po sila. But anyway, advance happy birthday po. At kay Dai Corne Hero dyan sa Red Deer, Alberta, advance happy birthday. At kung kayo rin po ay meron ding mga kailangan o mga needs na sasakyan, pwede po nating tawagan ang ating Manila, Manila Towing, ang ating 4JHNS Manila Logistics and Tour. Ayan, ako talaga naman, grabe. Ang kanilang phone number na nasa akin sa ngayon ay ang kanilang Manila Towing, dahil kung kayo po ay nasiraan ang sasakyan, pwede rin yung pong silang puntahan. Eto po, ang 403-988-8696. Sabi nila, isang linggong pag-ibig naman dyan, ate. O, di sige, i-mix natin ang ating isang linggong pag-ibig. Okay, sa ating mga listeners, andyan na kangina si Millie Muldong. Good morning sa inyo. Ayan na si Joros, ha? Ayan, si Rowena Trent. Ayan, talaga naman, nice seeing you kangina sa almusal. Kangina talaga, ang gagaling ng ating M2Z Dance Fit Club, talaga naman. Wala akong masabi. Ang gagaling. Ang gagaling. Kasali sana eh. Kaso wala tayong time eh. No? Alam mo na, busy. Busy, busy. Okay, mga kaibigan. Ang ating pong presidente, President Bong Marcos, ay nasa Vancouver, and it was a successful event dahil talagang nagpapasalamat sila dahil sa dami ng mga Pilipino na nag-migrate dito sa Canada na nakakatulong sa Pilipinas. Kaya dapat magpasalamat tayo dahil naimbitahan ang ating presidente, ng ating premier, ay ng ating prime minister ng Canada. Kaya congratulations po sa lahat ng mga Pilipino. Ayan, ako talaga naman. Isang linggong pag-ibig para sa inyong lahat.

Ayan talaga naman. Kaya eto po, wag nating kalilimutan. Ang handog po na ay Miss Ann Reyes Carcrest with Ann in cooperation with 403 Basketball, ang kanila pong PBA, Philippine Bikers Amazing Motor Club, dito po sa Calgary, August 23, 2026. Kung gusto niyo po ng more sponsorship, information and sponsorship, tawagan po natin si Miss Ann Reyes, 403-805-1394. Lahat po ng mga magagaling na basketballista ng Pilipinas, nandito po, pupunta sa August 23, 2026. Ayan po. At belated happy birthday, advance happy birthday pa rin po sa ating mga kaibigan. Ayan, kay Miss Lol Lilet San Buenaventura. Of course, ang pagbati galing kay Noel, kay Stefan, kay Sky. At from the Villanueva's family. At kay Edmond Camara, advance happy birthday sa iyo. And congratulations din po sa Solid Industries and Machine Shop sa kanila pong annual Stampede Dinner diyan po sa Solid Industries. Kay Ate Lou and Ben, Kuya Ben Ang, congratulations po for a successful event, of course. Dalawang lechon, grabe. Andiyan po ang mga kaibigan natin. Maraming marami pong bisita. Congratulations at huwag kong kalilimutan, July 11 po ang ating kasiyahan sa Rapid Stampede Party, 1430 40 Avenue Northeast. Okay? 1430 40 Avenue Northeast by Mr. Alan Isidoro and ang ating Mr. and Mrs. Libert and Elsie ng Rapid Lights and Sounds. Okay, talaga naman, ang dami. Hindi ko po pwedeng kalimutan, batiin. Eto, nagpababati sila ngayon. Ang ating Home Care Solutions, ang Kapwa Care. Nandiyan po sila sa Almusal kanina. At syempre, sa pamumuno ng friends. Ayan. Ito po ang ating info at kapwacare.ca 403-830-9600. Kung kayo po ay may mga parents na nangangailangan ng tulong or kapwa care, tawagan po natin sila dahil sila na po lahat ang mag-aasikaso ng inyong mga papeles.

Peter Singh, 11 to 1 p.m. Ang address po ay 3505 52nd Street, Southeast. Kung gusto nyo pong kumain naman ng tanghalian, pwede rin po kayong pumunta pa sa ating Stampede Ground. Ngayon po ay Family Day talaga naman, napakaraming tao. Okay, para sa inyong lahat na may mga mister na mga ika nga eh. Aha, medyo kurang na ng konti.

Okay, at dahil po dyan, magpapaalam na po muli tayo. And of course, happy Stampede mga kaibigan. Enjoy the week of Stampede until July 12. Kaya pagbutihan po natin ang ating pagkain sa Stampede Breakfast. Meron po tayong Stampede Breakfast. Huwag kalilimutan July 11 kasi yahan Rapid Stampede Party dyan po sa 1430 40 Avenue Northeast. At on behalf ni Gracia ng ating Philippine Chamber of Commerce, pinapasalamatan po niyan lahat ang mga umattend at dumalo sa kanyang unang pakikisama sa Stampede Parade. Kila Josie and Ate Jane Rosa, yan ang aking pong Ate Delia and Leslie Cabalse, si Edna and Andy Lang, of course, at ang aking mga kaibigan ng mga Ilaya, ang ating Sampaguita dancers. Thank you Mia and the group. Thank you so much for everybody. And again, God bless everyone. Happy Stampeding! From Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in